0: one.
1: Oh, Nacho. It's Olivia.
0: Bathi ni bona. Ngeke bona. Bathi babeka mapiya phezulu bona. Oi.